0: Ani we afanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusia fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Mese fadi ani we afanya muwe mabusia fwe mekumi amukumpra kon.
1: Aye bwe, e bwe, mabusia fwe, mekumi amukumpra kon, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

Ekale aseku se lataro akojopo iroyin lewa lamo afun yin lati ikone konga agbamogbe Wales Radio 89.3 FM eleti akale si opopona Lafin Avenue Oluyole Estate nle Ibadan Adedamola Oloide lonilo yin saju egba won koko to wa ninu iroyin na Ilegbimọ asofin agba ile yi bọwọ luwo milionu lọna 50 naira fa awọn mọlebi awọn oseleto abo ati awọn olukọ ti gbe meme nibi isele ijinigbe ni ipinle Oyo. Ilegbimọ asofin ipinle Oyo oni o ti bu enu atelu oro tun jade lati ilegbimọ asofin ile yi lati dawo gomina Makinde ko ile itan se npe fun eyi tesowo waju lori ati se wade. Igba keje are orilede Nigeria loju se loju owo milionu lona $500 ti wa fun itoro agbe lape alapa orilede Nigeria yun labibe Niger Delta Ijoba apapo owo lo bilionu meta o le mefa naira lati se ti rin lagbara fun awon amunidara labe eto ikonika Ile ejo ni a ti pase fun ipadanu awon dukia to le ni mejidin ni 50 ile ti a pin sopo pelu malami ni bayi iroyin ohun re lekun rere

onile mo bode kinto wole o aja o shupa ni mi mo bode olon baba mi tori pe ore to wole ti o bode o deran mu sebo agutan bolojo to na wo lo ti o bode o deran mu bo sha kabiyesi o lotu mare olohun oba mi ibare oba mi aterere kari aye akomo to sikaleyin oji kan lukan pa opa kan ji kan lukan ye patako ekun tin tani yeyeye adimula oba oke oba lagbara giga tin gbagbara lowa lagbara tin fi agbara ayo ni lenu oba to ni gbogbo ipa oba to ni gbogbo ogo oun lo ni ola kabiyesi re olohun iwo lo n fo ba je iwo na lo tun roba loye oba kan soso to n gba idobale gbogbo oba gbogbo alade aye ni se kabiyesi olodumare gbogbo alade aye ni sifila fun alade orun kabiyesi re olohun

Eka le o gbogbo omo Nigeria, eka le lo de te tin gbo mi. Eka le o e wa nu moto, e wa loju ona. Eka le o mo kokun mo kopin, mo ki omode mo ki agba. Mo ki gbogbo lade lade mo se gbogbo eyin otokolo ilu ni pele o. Tori a da se ni huma iba o ni huma o mo kin o to mo tuti de lale toni gege ba se kowe e se alafia ni mo ba yin ara o lebi eku ataro lola olodumare gbogbo wa patapata ona ni olohun oba oke yo de igbiyanju gbogbo wa lade a ni sa se danu la se olodumare to o ye je ki n tumo ki n kaabo le kan si sori eto wa eto yin e ti mo wipe ni gbogbo ale ojoro Wednesday bayi bago mesan ba ti lo titi di agogo mokanla eto ko to dariwo o na ni imon gori agbagbe ni ikanni ti wa han o ikanni wa West Radio 89.3 FM ko to dariwo leto pelu olugbemega omotosho ije loruko gbogbo awon tajo mu eto yi wa se eti gboyin latori awon alase ikanni ta wa yi awon oga loga ni abala ikako kan Henry Zagi oni olowo button fun sata waye ati gbogbo awon tajo mo dase da opolopo lori eto yi ti gbogbo e ti o fi ma lo ni serere were gege ba se kowe e to loruko awon eyan yi oni emi olugbemega omotosho omo ya adua ade o aro gbolo nbe ni rogolo o kan lekun yin kokoko lale toni ya radio apostle is here again en lembe un ojare eku kale